0: about parenting testimonial.
1: Ako galing si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kabalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inabantayan ko ginabing horoscope ko. Titay Mingin, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amuna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mami G kay naghahatag na siya din ang isang kapalaran niyo kung aga. Ilista niyo, inyong mga laki number, pati laki color, tayin niyo sa piryahan. Basi magdaog ka mo si snack, kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungkol sa MOR, nang manggaranon ko, abaw perte!
3: Bow Puente!

0: Rambo, kaino amsin ka nalot ka kulup ha?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease ka kulup.
0: Kaupay ni mo, permin nala. Sige daw, ispel daw ito ngayon mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lang unog tag sakit.

0: Driver eh?
1: Ano?
0: Matindi yun susipa kang ininom taka sa bangay.
2: Ano?
1: Winda.
2: Sa'yo mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom taka sa bangay?
1: Ano sabi pa pala sabi mo?
2: Sabi ko sa'yo mo, grabe ang sipa kang ininom taka sa bangay.
1: Grabe?
2: Oh?
1: Mas matindi susipa ni Ago. Oo ni baga oh. Garo may nagugtik. Blue Eye!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako si Lito, 22 anyos, takandun. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana nga raa. Rako, tibugas-bugas, isaguya ako, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rakong tilawan nga bulong pero kiti alibyo, tanakan tanang guya nga dya. Isa aga na ipon ang dabtakan din eh, nos-nos ko lang sa pildiliya para maghihining guya ko mong. Pagkatong nabatian ko tanang sa MOR dyang Maninoy Wonderlana, hanggod, gilipa salamat kay Jaren na nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gilipanta na ra. Piktibo, gilipan Maninoy Wonderlana ay ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, roya guya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo na gid aguya ko. Hanggod gid na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilien dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat may nabilin sa guya ko. Gani na rekomendar ko gid kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mani da, mani.
1: Mig, halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Aray ka man di Japon, nga baliga man eh. Wala kita sinso?
0: Hindi ko pag-underestimate mula pre. Ha, isa ko kabata pre, arat na sa UP.
1: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
0: Away to siya pre, eskwela. Kabaligya man mani eh. Ano pa bihay?
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ikaw ba si mama ko? Ang mamahalin ko habang buhay?
5: Hugo pa more!
6: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada!

0: Inom, inom ka sa ng inom. Ah, inom ka sa ng inom. Baro bang inom, magastosong ka na.
1: Gastos? Na, teka.
0: Anak?
1: Magastosong ka man baga. Sige mo bakal make up.
0: Na, ano man? Nagpapagayon baga para sa imo. Ganyang kita ka mahal.
1: Ako nag-inom man. Paray ka, gumayon. Mag-anosong ka kaya?
2: OMG! Beauty and the Beastie!
3: Shrek!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sa may nagbaoy ron, pati mga linggogoga. Hastang yabaga mo kanta, puryagaba. Yabago kita ng yabag. Bisan siguro bang luwa na, pati yabaga. Ay, ako, kinsama yun din ang kanya-kanyayap. Ay, paghilom daw, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hay! Bisan ang bato diha!
2: Padamay.
1: Hay ka na! Ayaw tago-tago, nagitanda ka!
2: Darling! Pagkanindan, ikaw dito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindan, pwede magtingog, darling. Tintilaw kayo. Abigin akong CD to, original. Abigin akong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilong tigas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaw ka dito. Uli ka ba ang tingog na akong asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Pating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisa gibugo, tonto.
1: Ah, baba! Alin din rin, kaya magtuwid na!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Susundin na kita doon.
1: Ha? Ah,

0: Kuya, huwag balahibo ng parota. Oy, oy parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon, mutula ko.
0: Ah, ngigagod. Kung doon ano na kung birahon na imong duha katil, unsa may tabo?
1: Aw, agbong ko!
2: Pagsama

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahala din niyo dere Lito. Uy, usahan man nga akong kwarta dere 75,000 raman eh. Tagusto raman niya remission gud. Way hang niyo diha?
0: Agkuy, pasinsya kayo. Palasiya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok na na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!
3: Gusto mo bang

sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang. Gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy!
2: May no parking sign ba ka dyan? Atay ang ka dyan pa park!
3: Amo tabi, sir. Kada kalagali isang karatula.
2: Di mo na, hiling!
3: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
3: More! Sa tanghali!

0: Damian, nakaulang ka na naman sa agyan. Permina!
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: More sa tanghali!

0: kaisa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Ala, blanco man akong papel. Basi ang balo ni ma'am, nagsanda na ita.
3: Bow! What the?
4: Papadighay ka sa sarap!
5: Sa tagalit, araw-araw, fiesta.
4: Dahil ang saya na

0: Hugot
1: for more.
2: Hugot for more.
3: I have a trivia. Ang isa kuno kaadlaw, may aras ang 86,400 seconds. Pianong labot ko? Sa trot lang? Makita ko pala ang imuyo home. Kompleto ng adlaw ko.
4: Salo-salong pang fiesta.
5: More sa tanghali.

0: about parenting testimonial.
1: Ako galing si Chay Angging. Nag-sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang kinapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sad to? Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mo kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. Ay tihambal kumayo managani parang atay nila hindi magkalaguba. Ah, pero nagamakal man sila gyapon pagkaon ah. Pero asla na lang nira. Why na sila sa bisyo? Nalipay ako. Kaya daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR akin daw rehab lang siya. Mauna-anuman ako na. Mga rehab man siya ang ako ginawinakal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako tindahan ha. Wala na ni mga palahubog. Tungod sa MOR, Shalbar, ginang atay nila. Magpasalamat din sila. Aba, parte!
2: Mau Puente!

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala! Balito agad, anak! Sige, katurog-utro! Bangin nagsweldo na kamo!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Kung may si Butyok, 24 anyos, sultero. Isang wipe ako na kagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Kaya mo na nga daw inumul, guro ka nako. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero may lang naghahakyaw ang kamot ko. Bisa maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako. Kaya habi ko sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol galing ako ng ilok wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderlana, kada gabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kaga sa ilok ko man. Kadali lang pala siyang epekto eh mo. Uy, ganyan ito isahan ka oras sa pag after ko ng pag-apply. Nag-epekto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang ara sa natuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, pinahakyaw ko naman. So balance na, no? Do ka namin ginsang ipikto. Kay subong maglakad ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So kinarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basiling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, wanda mo kayong salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito.

0: Pangarap ko, kumita ng 250,000 pesos monthly. Gaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi, yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Puwerte!

0: Hugot pa more!
1: Ang pag-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.

0: O sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.
2: Pagdabay.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaarumatay.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh no!
0: Sa mga di ba kawahinay?
3: Nanay Korta, imuha na na!
0: Esa! Kuna Korta ni Malita. Boy na son lagi po ka na. Pagari ko ni Tayaw Lasto. Pero nakakwarta ko.
4: May ka na!
0: Padamay. Ang akunggangan.
4: Masa na!
0: Ma, kwarta ko nun eh.
4: Kwarta? Ako ana, imbina, imbina kwarta.
0: Para ni sa ako yung imbina na din.
4: Ako ana, ako ni, ipadala ni sa akong uyab na foreigner. Kwarta?
0: Ba, sa kuha na gibilin.
4: Ako alagin na. Kuna ni abrihan dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaluan.
3: Mangadlaw mga sir!
5: Mangadlaw!
3: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita!
5: Lalaki nga nagdagan-dagan! Ano nagi?
3: Oh!
5: Pan nga bag!
3: Tama!
0: Isa, sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
3: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
5: Mismo!
3: Ah, ikaw nagunit! Imuha ni!
4: Oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha!
3: Arestado ka!
4: Unsa?
3: Nag-upot kag mga ginadili nga droga.
4: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
3: Droga na! Abrehe!
5: Abrehe!
4: Aniya, ukbo na ko.
3: Droga ang sulod!
4: Kadagang bitsin!
3: Positibo!
5: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon na mong bag, busa.
3: Dakpa!
4: Actually, dili na ako ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaliwa na check. Blind, yung gaya ko ng mga butangan ah.
4: Ay, dili. Isang blind. Bago na kong abot riya check.
3: Ah, dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
4: Ah, dili lagi na ako alagi. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya check.
4: Adis-adis, Kanor. Tabangin ko.
3: Dak pa ni.
4: Pag-explain. Pag-explain niya, Kanor. Dili na ako. Wala ko nagadruga. Adik din gagawin na ako. Ilig ko, Adik! Buhiin ko! Kanon!
3: Dali!
4: Gusto nyo ganun mo palayaso din sa balay mo na pasangilan ko rin mo
3: nga! Dakpa na!
0: Dakpa na! Adik yun na, Chef! Adik na!
4: Kanon!
0: Yes! Yes! Nawala na yun ang akunggangan! Yes!
3: Naisa!
0: Yes, sir!
3: Namin nalimtan!
0: Unsa ba, sir?
3: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
0: Ayaw, sir!
6: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Oh, praise Mrs. Nakalaka diet-diet. Kay gusto niya kung magniwang.
1: Oh, timayo na, pre. Hindi ka pa na. Sexy si Mrs. mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Ah, pre. Naghala sa horseback riding. Adlaw-adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, bre mo?
1: Ah, ti okay. Ti nagniwang ni Mrs. mo, pre?
0: Ah, galimbogan yung ulo ko, pre. Kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: May.
0: Ante!
2: Maramihan, sold ka sa tugtugan.
3: Let's get it on.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.
5: Hugot pa more!
6: Wala nang sasaya pa!
7: Pag fully loaded, ang kasama.
6: More sa hapon!
7: More sa hapon!

0: model problem solving piot.
1: Tanap itong 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Amay!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
4: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It radio show.
4: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swabby.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
4: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
4: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Can I take your picture? Gusto ko kasi ipakita kay Santa kung anong gusto ko for Christmas.
2: Nye!
3: Maride!
4: My only radio! More music sa MOR
5: Meron!
4: More sa hapon!
6: My only radio!
4: More sa hapon!

0: Nay, nay, mabakal tablasan pusil-pusil, nay. Gito nga, tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Ayaw man to kay gito nga. Umpisahan ta nakahiwit nga tigulanga ka.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
5: Hugo the more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ¿Qué se puede volar este que sea? Lo, daremos este que es lo.
1: Pila mo na kung bayad magkano?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kinadihay mong bayranan.
1: Danghag, man siguro ka? O saan ako pagbasa ng ticket ngayon mo naman yung ibangag-bangagan?
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
3: Mix up rock. Mix up rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nakoy 2,000. Ah, husto. Kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mangkanor, manghiram ko ang motor.
0: Ay, Bibi Buknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni nga kong helmet ng murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa aping ani, siwa pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo, ayo.
1: Oh, Buknoy! Nalagi ka?
2: Auntie.
0: Oh, Buknoy, abot man ka dayon. Abi na kung imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din, ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, mo din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Buknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon mo mata ka, makalagot ni mata. May paywati kang ipahiram ang motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nakilagi biya ko ni mo, Kanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan. Hindi mo ka na ganin na tanan.
2: Mang Kanor, mahiram kong usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ka hinungdan nga mo.

0: kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali? Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan ang kaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kang kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo kaging kaon. Abi mo no sabat sang bagis, pre. De, into up ako da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Abaw! Pwerte!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga na minsala pa.
0: Hugotamor!
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada? Nanlog ba sa okra?
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Tukoy-tukoy-tukoy! Asya naman itong akong iro? Blackie! Blackie! Asya man ito kong iro si Blackie nga puti? Naamag ito na rin ha? Kibuyan na po itong akong iro ay. Kapoy na ba kayo sige gukod-gukod na itong iro? Bisang asa na itong malibang. Patika na itong pangihi. Pati akong habol giihian. Kanong kibuyan mag itong iro, apa? Tukoy-tukoy-tukoy! Blackie! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
2: Ay, Kanar! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
3: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
2: Hoy, Kanar! Gibuhian ako yung muhang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
3: Wala, darling, ay! May ragyon kayo mong gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit kay exercise. Nalipay po ko kay gihian niyang akong habol. Eh. Dugay na po bayawan na lamhan akong habol. Eh. Makatilaw na po itong laba. Okay kay ka, darling. Pandamay, wanag itong akong iro ron. Ikaldirita lang ito sa mga stambay sa kanto.
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only ring out plays more. More. Suck a big. Express.

halaman, may nag-aalaga, ikaw.

0: Hugo!
1: Hugo!
0: Hugo!
2: Hugo!
0: Hugo the more!
1: Hugo the more!
3: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko, forever na ang saya. Pero may time limit din pala.
4: Who got that more?
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More sa Gabi Express.
6: More sa Gabi Express!
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Ikaw na lepiti sa driver na din.
2: Di ko oy, ikaw lang good.
1: Ano ba uwaman ka?
2: Ikaw be, ganong mauwamasag ka?
1: Amaw na, mura magkakaroon pa oy. Uy kayo.
2: Aw, ani na lang, dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
3: Noy, pliti duha, kabagyo, lugar lang.
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, tanlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Okay, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-aritos ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon kay mag-selfie bi ako daan sa ko ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko. Hala.
0: Uy! Chicken cordon! Tama-tama, may nalagyan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kaunonan ako niya. Uy, kalami! Chicken cordon pink!
2: Kanar!
0: Panamay, ang akong ugangan!
2: Anong ikaon mo naman ang ako ang chicken cordon pink? Kapalo ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang isungkab! Sirok nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na ko. Ako nang italawa ng imong chicken cordon plink kay Basinunyag na ni Hilo.
2: O sa Hilo?
0: Tidon, usor bang Hilo ron ba? Ah, tilawang pa na ako usap ha?
2: Unya?
0: Kasi di pa na ako malasahan, ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ako ni...
2: Saan naman gibati ni mo?
0: Ito sa board action ko kalipong.
2: Ha? No, yun na yun eh. Punta yung inang tubig. Nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wag yun na hilo ang imong

0: Dala nga chicken cordon pink.
1: Oh ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon Ana, na, nahilo ko, madaot ko, amot-amot kong kamaot.
0: Sige, ma, magawas ako, magpahangin sa kong sagawa.
1: Salamat ka, Nor. Nagbago na yun ay si Kanor. Concern na kayo sa sakuha. Bukong lang naipilin sa kong chicken cordon pink. Punta na ako magsilpi karon ani. Naisa na po kung atong kurokong huwa to. Kanor!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Miss, may ara ka na titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Ay, kaya sa pamatsyag ko, akon ka na, edo naangkon na na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka-pages?
0: Ha? Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
3: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pwede.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: stop loving you. Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Asa naman tong ako, Sunaydir? Ako para ba tong itari rong Domingo? Kay Dunaydir be? Naaramang yun to, diri ba? Mag-uragay na ako itong ipakaon ganyang buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang sunoy diri. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yung kawatang sunoy diri. Kanang nanguha sa kong sunoy, butlan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Sana mag-uto akong sunoy ba? Kahit sa may nanguha sa kong sunoy. Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
2: Hoy Kanor! Sabadya! Ako'y nagsamaw si mong manok. May pa'y mong manok no, may gikaon. Kami wala. Masam na ito'y mong gikaon ganina. Mautoy mo ang manok. Nya, palag ka?
3: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling. Ay, daan paligidin ko, bantong nalamig kayo. At ako, gineksunoy ang imong isabuan. Lamihan yun, hindi mo mulutong sinabaw ang manok, darling. Ay, mas lamig itong ginaghanin mong kamunggay atong sayote. Wala ko itari ng Domingo.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: May gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan eh!
5: Hugo pa more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.

0: Teklas, good morning.
1: Good morning, Sir Canor!
0: Kinsa sa inyo nakahibalo kung unsa ang minimize?
2: Sir Canor, Sir Canor!
0: Oh, apyon.
2: Minimize is the girlfriend of Mickey Mice!
3: Magamay ka, bakaka!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!
1: Kapag may you and me, there's more.
2: The soundtrack of your heart
1: more sa gabi
2: is on M-O-R. More sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Nyong, ibalik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
2: Ano ang problema, oh?
1: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon Tani, oh. Nami Tani kido suspense ang iya title.
2: Ano ang title niya?
1: No ni man lens cleaner.
3: Abaw! Puwerte!

0: tutok nun kuan mga bituon! Asin itatao ko sa imo!
1: Pundudang! Dahil mo nga ni nadudugol yan na luknog mo. Bituon pa daw?
2: Ay, sorry. Day ko aram, luknog pala ng gusto mo.
3: M-O-R for life.
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sagabi
5: is on M-O-R. More sagabi.
4: More sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ubay! Nindutan ni diri ako!
3: Maayo okay, kay... Diri day.
4: Wala ka nagkuha sa lang TV diri, Brad.
5: Kani kay bago ilang bidyukihan. Okay kay ne.
6: Sir, ano yan ang yung order? Tolo ka beer o isa ka lady strength.
4: Uy! Anong naamay yung lady strength? Kasi nag-order yung
2: lady strength. Sir,
4: order yung lady order.
2: Oh, pera ko na ko. Na-pera kong ki-order ba?
4: Basig si Mangkanor.
2: Basig ikaw, Mangkanor.
5: Pusay ako. Paimnon ko yung lady strength, kalalaki ko. Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo.
4: Okay, bay, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga gladys drink din yung mga aktor mga tanan? Upat ka bo. Uwagi, alis din ang isa ka beer.
6: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
4: Kandi!
2: Kandi! Ano kong inahal?
4: Dali, dirigang. Kandi, kay musabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
6: Tulo na ka, chika babes. O, usa ka aktor.
4: Aktor? Oh, kinsa ba yung nag-order ng aktor? Na, kanin man ako, ah, oh,
1: bitaw!
4: Na, labaw na ko! Kanin man ako, di ba, gang?
1: Siyempre!
2: Ah, mas labaw na ko, kanin ako, ah, oh.
1: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
4: Na, basis si Mangkanor!
5: Usay ako, kaloko mo sa kuha, lalaki ako di ron nga, lalaki mabog ko. Kaloko yun mo sa kuha ba? Kaloko yun mo ba? Pagtarong mo, gibayutan mo sa kuha, pagtarong mo. Ikaw, waiter. Kaloko yung gas ko ba?
6: Sir!
4: Abay, pag-ausan na lang na, abay, pag-ausan na lang na. Pasensya na ka, Mangkanor. Sige na, mag-bijoke na ta.
2: Oh, tara! I will survive mo, Danny. Kasi may nagpili, ani?
4: Nambot eh. Kantabre ko, I will survive.
1: Uy, wala mi, Ana! Na, wala dyan ko nagpili.
5: Uy, wala pa ko nag-order, anang katahan na.
2: Oh, naana mo niyo. Mangkanor, ikaw nag-request, ani?
5: Oh, saya ko. Madabay, itugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko. Pambabae ng kanta, pakantahong ko ninyo, ana. Kalokong yung Moskwa ba? Kalokong yung Moskwa. At first I was afraid. I was petrified. I'm thinking I will survive.
7: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Mangkador, kabalo ba ka sa chismis karon?
2: Nanu na pre, o sino chismis karon?
1: Nga doon na daw, bayot sa tong kampo.
2: Bawa ba? Kasaman, kasaman.
1: Pakiso, sultiyan ta ka!
2: Yuck!

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Tiara, pagkasiksi. Uy, na mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag, uy, ano kasiksi, malani nila, uy. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Pati nga kong darling, wala nga hulmang lawas. Kung kani, hit on, akong darling. 1.5. Pagkasiksig, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, panamay, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugagtanaw ng mga siksing of pictures din ha! Bantograma bilar ka, unya inig ka bunta, gahi kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayhana ni tanawa na ko darling, sus po yung gaba. Wala lang yun na uwawa ng ilang ribang buhat. Tanawa ng isa ay, niya, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yun darling. Oh, napaisaw. Kimpi kay paa, pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, huwag yung pulos yung mga bayhana ni Kri ilang mga pictures. Huwag yung pulos. Pang-ireson ko ni tanan. Ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, huwag naman po ni pulos ni.
1: Wala na pulos, ha? Sige. Ako nang ipost sa Facebook. Arong ibaligyan ako ni pagkaugma. Arong dili na ka magsigig internet.
0: Dali, ayaw, dali. Maloy ka.
1: Matagam yung kakanor. Matagam yung kagkiwangang ka.
0: Maloy ka.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Yala ba itong mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tatomato. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Mabakal!
2: Ano? Ano si mo?
1: Ikot ka mong asukar!
2: Wala? Wala asukar?
1: Asin, ikot ka mo!
2: Lalo na asin, wala man asin.
1: Grabe man ini, tawyo, ikot ka mo!
2: Wala man tawyo, wala!
3: Anong klaseng tindahan ini?
1: Natade, baka mo magsara!
2: Maski kaya kandado, wala kami!
4: M-O-R For life!

0: Engineer, mangharus gitu karun sa akong klase.
1: Ay, very good yun yung bata. Bright yun yung bata. O sa man nga subject na?
0: Cooking. Mangharus kong gamungay.
1: Dapat.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: pinochot ang letrang I. 24. Ay di arang budat, hirap papang budat.
1: Bingo!
0: Oh, duray na bingo!
1: Yes! Yes! Yes! Bingo! Oh, bingo!
2: Pilaw si Bingo o si Jimmy.
3: Ano ba? Kalor, manguli na lang tambigay. Gutom na kayo ko ba? Wapansin ko kadaog. Kutoy na nintihan ako.
2: Ma, kumuli ka. Sayang kayo. Kamay ngantos lang na. Ano magyod na? Sa Bingo, pag imuhang time, tanawar. O Bingo lagi ka? Oh, kada sarang mula, imuhan na na.
0: Letrang G. Sa Sintay Uno.
1: Bingo!
4: Bingo! Bingo! Bingo!
3: Panor, huwag yung kukay na umbay na unsa na niya.
2: Antos-antos lang, gamay antos lang lagi. Sunod mulay mo na lagi na. Balikan lang tika, mag-rosery sa ako para sabay na lang taguli. Kaya naghulat na si Darling, nag-text na.
3: O sige, balik ba yun, ha? Lain na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na pajog kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako na yung sunod makadaog ay. Ingon si kanon nga ulat na ako na ni Bula karon.
0: What? Letrang B. Yes!
1: Yes!
4: Bingo!
1: Bingo!
4: Bingo!
3: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Buwan ako kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
2: Uy, ma! Uya, nakadaog ka, ma! Usa na ba ng kao na ba nagbingo card yung akong gangan?
3: Kanon, igutom na pa mong sikit-kit na akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
2: Nagkurog-kurog na. Napas mo na yung kanahan. Wala nang plasma sa zombie. Napas mo, tinulang bingo.
5: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ang Jimmy
1: Choo! Saling appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choo!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choo!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choo!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pamakal ka ni Choy Pansit Canton?
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Choy. Hindi pareha sa relasyon na mon. Lagi na pamugnawan.
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
6: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Judgment.
1: Usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
2: Kano, dinitagi o.
3: Kasi pagtuon ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
2: Manda may.
4: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.
5: Easy.

0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi!
0: Siyempre man, nung mababa, alam mo magsakat giraray ako. Ano yun, may second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ka magsakat sa taplod?
2: Grabe pa sa'yo rin.
0: Taplod?
3: M.O.R. For life!
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa M.O.R.
6: Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsay, nahugat ako pa. Kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kay pabor kayo kay Tuag Manila kung sairon.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Batog na!
2: Ay, shot!
5: Shot!
3: Mga brother, may excuse na ko kadali ha kay mo video call raba na si Commander karon. May nang tubago na to para way sabit.
2: Pabig ka, brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlok?
3: Hindi makuprasin mo nga iso. Madamay, nag-ring na nga kong cellphone. Mag-video call namin sa kong kasawa. Paghilo mo ha, ay magsaba.
6: Hello, kanur! Asa magkakaroon?
3: Dali, katulogon ako.
6: Unsa man ka nga? Dot-dot mo na ni mong cellphone si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Mohang Nawong. Basi nagpawadlong na pagkadira, kanur ha?
3: Wala, darling, ay katulogon na lagi ko.
6: May
3: ngit-ngit at itadali. At kay ngit-ngit. Oh, daradarling, oh. Kinamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
6: Aw, siguraduha ha? Nga wa ka naglaag ha? Bantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
6: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Woo! Pabor na kasto, brad.
2: Padayo na!
4: Shot!
3: O sa'yo, Scorpio na, ilaw na. Scorpio, ikaw ka lasitis buntag.
1: Kanar! Alas siya sa buntag, naging nagkabalak mo ulit na.
3: Mandamay, akong asawa.
1: Nagtuog, ang wala pa ko kaulit, gikag Manila. Tara na, ulit na, balay! Dali, dere!
3: Agay dyan! Pahigo! Agay, matangkag akong dunggan!
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: di yung kumadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang kay kung mag-uban bitaw ta, galutaw lutaw yung kuban.
1: Anak!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Pre, birthday mo man kagabi, ti ano tong sumsuman nyo sa inuman nyo, pre man?
1: Pre, ang pag birthday ko kagabi, simple lang pre, pata.
0: Aba, pata? Galanti kagali, pre.
1: Oo, pakakita pa. Pata, pata abla. Patayo tayong storya. Piyado gin, pre. Piyado gin, wayway gin, pre.
0: Abaw, puwerte!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Gumising ng maaga is good! Pero matulog ulit is better!
1: Right!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Good news para sa mga labandera! Yari na ang habon nga para sa inyo! Usbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Usbong Detergent Powder and Bar. Daw magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan ingredient, Usbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay, class. Why do birds can fly?
1: Oh, kay doon na may pag-o, Sir Canor.
0: Very good. Nanong makaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitunluan mo ko sa kong katapad, sir.
0: Pagdaman.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Ginapanawagan ang nagkawat sang kanding, palihog ibalik ang kanding kay kinawatan man ina. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
1: Right.
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Oy, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Oy, may guwapag, may sexy naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Huwag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tikatong may aging adlaw na amang kay Kuyog driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong akunot kang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? Unsa bagoy driver nga? Akuha man tong bana. Imong kumpare, good. Si Boy Salto?
0: Ay, naman.

0: Jeep? Unahan ba violation ko?
1: Oh, dahi, man.
0: Adik mo niya di sa Jeep. Kaya nga mo ako pinara.
2: Oh, nata. Bawal. Jeep ba gani? Masakay ako.
3: M.O.R. For life. Ready, set, more. My only radio.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak na lifeguard. Kit adam na minsan ngay. At dati nalmers sang apulo da. Injak amo te aramidag.
2: Nye.
1: Suti na ramid ko, alphabetical. Kanya ngay, natay ni Zamora.
2: Ouch!
3: Maride!

0: Ayo, ayo.
1: Yes, Mang Kanor, unsay ato?
0: Muchacha ka dai?
1: Yes, Mang Kanor. Mutanggo og bubugi pag yard.
0: Ay, amay.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Wow! Puwerte!
2: In the rush of

0: yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo nga pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: Mga DJs na makulit.
2: Hi, Kuya!
1: Tugtugang malupet.
2: Ang request ko, ha?
1: And all the information you wanna get.
2: Sam O'R.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Buti pa ang elevator! May GF!
5: Hugo pa more!